mwen jwen kote sa te oke yo e ki pemet mwen swen encore. Merci pou sa yo.